Kana tapi nga ngabi tahu hozo no ngoro tako hozo man tadi island mo jinik kandoman ku di nakatahib hozo man tadi popo ai soda piko santo om nagi hozo man tadi roja alum insan tadau kiva ponimbanu au ma mina ko berita ko da jam ka vahu opo da ma himo minit da nong sebab da pagun tako om ketahuan ku masa bevi tapi nai tambahut di nakosivat da minamihi da hozo mentak tadau baino diti om mentak kepaihan ogumu pada hozo da pokyunizan da tambahut nya vi mazaditi TikTok om nagi WhatsApp da saba VFM nga sio kumari di zu tepinai tu au nadi dati osivatan da poponi tu timpu da tokau nga menop genop om ma VFM nadi diti mentok diti ababazan da pihi hozo mazadit Facebook, WhatsApp om nagi TikTok ya tepinai nga kada ko kukukuvai kada ko kaos kinaman vago da minggu tiso tikit tada ko anom kapasako da popobuzo da hozo da pokyunizan teka kanangan nga video zu ketimpun mantan da jam ko 2-4 minit da nung suvab gisam jam ko vahu 2-4 minit da nung suvab mapat padati hozo da ko ni ko mantak da babazan to ko da nung suvab iti hozo mantan di Nicolette N. Tojimo patatapo no po ginavo pinakyanu teka pinakyunizan di Nelly Suiking ama sutanan hozo mantan di Rayon City Bandarom bunga tahumis pinakyanu di Shelly maza di TikTok da Sabah VFM sutanan hozo man tadi Jenny Jalindan miupus sagigisom pinakyanu di Maze maza nagi di TikTok

Maza di TikTok dan Sabah VFM lagi. Minta nang dihat pinay ko, nang dihati pinigi sa mga babazan at ako danong swabi ti katawa dan kumare di yuzu Hansan do no his nga piginawa na minikinangaw katanod ko bago do babazan migaditi do tikid tadaw ko anam ta pinay ko. Kanong kinangat ako iti apat hozo to vi mantak na babazan pi hozo mazarit Facebook, WhatsApp, nagi TikTok sa Sabah VFM.

0: kapana kosivatan o economy o bulaw kuma pomonan kavavago itsabah suvay ko kapana kaday kuma kosunizon economy pogun maza punoizukan ontononon marine. Vokon inoyhan do kita ngazan kampay no vinakas hinasudat aquaculture om ontononon mineral marine. Nabositi di Montili ikopisan huguan Montili sabah om Sarawak datu Mustafa Sakmud sandakan om tawaw kiva ontononon penginsadaan om aquaculture iaw no saizu kozo. Namot din no, maso nagi do kapulintan, mintong ahal kaundangan, om kaganan kuasa itpiyahatan kapulintan pogun om pisampuvan, may da avasi o kapapanay do ekonomi o bulaw. Sa isukan patihang buso katundan, kalalahan o kapanikidan, vaig itaman pomonan tumaw om guest si Pitang Sogip, maza pisakadazan Sabah Oil and Gas Development Corporation Sendirian Berhad SOGDC om Jetama Sendirian Berhad Jetama. Pisakadazan dino sinoinan dahit pidondian pilotian isinoinan di Kumuduva Vozon Montili isidapunogi Montili ketundan pomonan kapangindapuanan om patsakazan datu Iwan Benedict. Maza do pisakadazan dino kanu o duduvo tinimungan mintong kapapanaw technical om commercial montok popobu kalalahano kapanikidan vaig i Miho Hansanon om apanton. Hobi onong ngapadam himo pu council tinimungan mangunguwa sa Kinoizonon PBT tuminaw minanoy mo suat pamihian montok taon duvangay bu duvang padam himo duvangay bu duvang padam tu. Pakinon ni Montili Kapulintan Kinoizonon om pumuhaminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif bion deho o tahu ahal mega do tanggungan PBT kabakasan om kagingahan om nagi ipopoing kavas asil PBT. Apat ngay buto nga to si Mongopod modidikot ay sa kawasan pinauhi kuma itpagun di hosondi rataon diti. Tumanod ko yung tahangan na kaupisan immigration Jim Sabah mantad ginumudino tuhun Philippine in nakapasuat na tugumu na kozo mega na tahu ngay bu vahu tuhun Indonesia saibu apat nga tus tu nga padang vahu Pakistan atus opodang vahu China om Vietnam opodang vahu namot sang kasuvazan suvay opodang si Zam tuhun. Papangkup nagi o ginumu dino na ababazan papauhi kawavago di Konyab, kiginumu atus apat nga panamapat tuhun Indonesia minamaguno ferry commercial. Izihon na po nga atus tu kakusazan, duvang panamanam konduan om opodamiso nasanak. Manako Carnival Oitan Lindung Kerjaya My Future Jobs dan Keusahawanan Tiada Yang Terpinggir 2026 Zone Borneo Sabah do ato si mongopod kosivatan pakalajan kuma di magigizon in hongkot reintegrasi tuaran tahung panamanom manta dinoh nakotay mo suat kalaja. Nabos di patunod talungku pagun Sabah om tanapisampuvan Labuan Tay Hok Soon kosivatan ni pinatounda dinoh maza pitubungan miyampay opodamapat toki tumanod kabahan om tayhan di nangotolungku.
1: Abal tonibo tadaw baino.
0: Amihan nga biya abal tonibo matak tadaw baino. Tapi na ikaw, omongo vagudiazu o abal tonibo da jam ka vahu tong panminit do dong suvab.

0: Itino kosimban poskarasan saba VFM na ikot vinasi o suaw tomay mo kanaw mo kinongaw.
1: Makas asi pa ini zo kau duduk maya bakas ay dah dapat kau awak nak loso dia sini nak bakas diti
2: tempat ni nak kada kau susah asi izo kau iti mama mama ditindak mak lagi pagu kon kau mialang ngalang bakakuk diti isok pinulu isok tambang bo
1: magun samang kau nak zo bah on lupa pagu kau diho no gion kau penong duya
2: pemisa
3: oh, doi.
2: No.
3: Asik. No, kau hidup na ya bakas. Agar ngau ko bo. Kata pai pamanau bo. Huhu. Opunan toko diti. Au kakan na bakas.
4: Oi. Oi.
2: Are, asik. Eh, oh, ano ya asik.
4: Ono man Diyoso dino. Oko niko Diyoso sang anu 2 tahun diti. Dogo isang anu 2 tahun diti. Hey! Magasusodo iti, mositi kimahalisin. Aw ka basa mamamunang bakako. Kalati ko no, aw ka basa mamamunang bakako.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Oi ma, aku nak kita di sini bakal kuk ni. Perangkus asyik, perangkus.
5: Ongong o sabab VFM kesayangan bos kanazan masa kata hujan. Sisa mga perumduvo titik 2 FM id kota Kinabalu tisan kota Nabon tuaran om papar. Sisa mga perumtahu titik iso FM id tenam om keningau. Sisa mga perumtahu titik tahu FM id tanah pisampuvan Labuan. Sisa mga param onom titik ISO FM id Sandakan, Beluran, Om Bukit Garam. Atus apat titik ISO FM id Kota Belud. Atus onom titik 2 FM id Felda Sahabat. Atus 2 titik ISO FM id Uvang Sokid. Sisa mga param vahu titik Sisam FM id Tawau Om Kalabakan, Kudat, Tandik Om Pitas. Atus duvo titik Sisam FM id Western, Beaufort, Sindumin om Labuan. Pakinangaw no, pasahin ba ang bukos karasan? Inay ko, Pinasi.

0: Gahong, di ka ba bago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi si ho da manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati di na. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko pa ni puan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi eh.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Makianoy siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aoyo beng suka-suka makiano kupayahan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, paing ko di.
1: Nakatak no kupayahan no. May gadi pinakiano di ho.
0: Oh, ako po. Patakon ko ito to, vikang ko. To, ako ko on do, minumbul account ko.
1: Avasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tay mo kadohoho maza telepon miya gadino, telepona no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat konom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Ikiguno na po nga, kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bay na diti. Nakahantay ko kaka do ba usin mitunoy. Nakautang ko do card credit no. Kiwa na ang takantay case ikut no. Hih, mogun samang na po.
2: Tumiyang po sa kao na ako sa himbaan do bohos kadazan. Tumiyang ko kinangat ako hozo matadi wini totu kwozon podi. Doit ko sa himbaan do bohos kadazan. Na ikon finansi osuaw. Tumoy mo.

Ya tapi yang ngavi dabai na jam ka vahu hi mga padam tahu minit na di dai da pagun na takau. Om timpo na takau dai da kasim bando boss kada zan da dong swabiti nga mavi na di tapi nai ko. Am patawa dan insan po kuma de dia zu tu tamai mo makina ngau di ti kasim bando boss kada zan. Am paintanto na pakiva dati da tapi nai ti katambahut di mantat po di jam ka apa tong pan minit po da min susuvab makina ngau di ti kasim bando boss kada zan. Pengko po patawa dan insan po kuma de dia zu tapi nai. Tu tamay mo manakadung tay ka miyampay nagay dahil da kasahimban da bawas kadazan da tikit tadaw. Hisan ko yung Jesus da duwa hosaw tau vi mantak da kasahimban na takaw da dong suwabiti tapinay ko. Hosaw mantay di Julius Lancaster lojungin timpu kaundangan o ma hosaw tau vi na po nga hosaw mantay di Clarice Sipanul tumodo po namod. Mantan din na dahil tipo di gisaw mo kasahimban na takaw da dong suwabiti. Tapi pebabasan matalaga DJ Pete om kapisaw mo bago takaw do suvay timpo it suvay ko sa himban. Dinok pa ka video namot. Tapi pebabasan. Bye bye.

Alia apulak asilaw am otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pansiluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paika boyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang. Pansinuman no rakyat, alap asuku ang parayuson kenoponan salinutan kaulayan, alungan ang patandulon. Wawal no nan salinutilian ang ugama, kasip kapio tampuson ang hurmatin. Intaran rahitu rondo intrabawal kaulayan o nagipit rapahan sayan ang pansinuman no naswangan nan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman, takapon akalap apasila rapahan sayan.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ang pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapapal ang lalat ra pansiluluman. Ingay am huangon pokot mukalawan no pamahunan suku nang iwit ra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya ra rahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman rap.

Parinta pagun Sabah ng patanaw rasmi, ra oro Sabah, yakinira katalungo param sa aribulan sila kamalo. Mambabatik parinta pagun Sabah, datu Sri Panglima Haji Safar Untung, maya ra rondo na patanawan rasmi, nambara, ra warta oro Sabah, binal ra kalimo aribulan sila koonom dong aribu dong paramapat, ampina salula ra kadong pararibulan sila koonom dong aribu dong paramapat, kusan mambal rasmi, ra katalungo param sa aribulan sila kabalu, yaginyo oro Sabah. Warta ragili kuda salula sunuk susu ru yang dipertua pagun Sabah patragili, Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasayan memparamai ra oro

Itakan nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intaramon ra RTM,

Sabah, gitian niya pagun takao, pagun ragana ru angin, ngangay bulo masisimpong, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kan sayan maparamay ra oro Sabah, ra katalungo peram sa ari bulanti, inter ra RTM, teman setia.

Kal agar asti kita daw, mangarajay karajay iduwalay na pangahal dit kasudong. Muntok dit pa yung karajay itupis, asanong na po nga, mamadaw bantal po narangan ko dito kung matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarapin midya karaja, ipanaw pa, now, mangulod file, teko, bo. Tumanut langkot kalidasan sa pamagulan WHO, hatus liba na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandat sa linggo na po nga kapangyong kuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidad.

Sada ko lihoy man hak tarhian, take a like am nagi papailang take sa limbahan mi tilambos med FB am nagi TikTok. Kata pinay. Holy, kapisanan to tuong. Bah dua ka wagu sinding kana kinaho to ko langadon kampungku liwat di lajungin. Sultanan na bolaw nang kutitupos ko di Henjas li. Ikasalimpahan bros dusun sa Pop FM. Sanong kapiyan.

Kailan ka nang ko? Sa ngulon na pamantag talutulong Malaysia, nga kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaro. Ita nga sukadwago, kiumur hapunamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutaguang hagak kumsarahan, masirasi om kamurungan. Labid kararasi, talun hapunam talupihatus na iyalo minaganod SPM taon 2025 nailan alidas pamumusaro. Kabalingkangan kalidasan paumusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ila na po nga hal kalidasan dit kiguna taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan, musirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na panghupan. Panungkiboros niyampayad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan paumusaraw.

Om gana sinding narong auto ko di tino di tepi nai kadi Juni lokisim ko bisa nanti tuang DJ menegi tempalut ijedin hilo di magandai alai dong udah daun korba dia kena Bam suhon gaya makin ngotit kesalimpahan tapi nai Juni suhon ijedin na makin ngot i bagang kombaya na kombaya hiti hiti TikTok kita terus atahya insan po haro nagi tempalut ako di Batman tapay tupay Inuel ladim nga hiti nagi kapisan ang tatuang magadaw ba enak kadaw magal magadaw gadaw nagi mati ito pinay hiti hid FB isay po tambalo toko di kasusuang na ipunwaw hiti hid ko hiti FB damin gunting insan po po si ko damin Omi Charles Loginon, kadi Charles Loginon kapsenan tutuang tado konam DJ ka, lagi tapinay tambalut makikinaw Sabah, BFM, FB makikinaw ng dat kasalimbahan prosesun sanong kopyo tabi basan ka daw. Raylan Raina Jenah Takag kapsenan tutuang DJ ang kumanitin sanan tambalut Sabah BFM kasalimbahan prosesun sanong kopyo ka daw. Baham kada ka lihuay dat magi rumah-rumah magi hot-hot tengaran magi lela hombatadon magi tutun-tutun maya detit piro rumahan dat FB am nagi TikTok pagi rotan toko nugari kantulun sundung sa pinsadu nga asamak itun turu pagi ambulutan diti mantok ka paluhubo mantok ka pagi romuto So, sinig pati lambos, parangahan ko, tama dumpol di Jimmy Basinaw, sutanan na kolungwe di Marius M.

Om Kadizan, ko posi turos ko kita tataru apa si boros apa si tinaru. So kadungo toko nanti kasalimbahan toko kadi Izan. Posi ko Izan. Om posi ko nagi kumadi Vin Luis. Kami senang tatu ang kumadi atin pinay. Om kalasanan dat penrongoy baliw. Am dilam musan tako maginaw sinding, sinding rock and roll karamayan manta di Ben Simon Bukag, sinding pati lambus pamalihis-lihis sa ginawa. Aminsan po hihitihid pamanahon do babay nati hintang-hintangan sera dat mamanaw. Ang posi ko minamili tika sa limbahan tako ako sa limbahan baros dusun na mga ambalot tindalanan na kayo. Itan diutong kapisanan tatuang tan diutong kanang-inangat ako sinding dito.

0: Ang wala sana nalihis ko ng karangod. Sinding, manta di si Sam Sampit itinag kamanayan. At ang news pinahing, DJ po nenda sinding pasar malam keningaon ng wara pengulod ka. Ay sa pengulod itong pena itong pinahing, anong haratimpo datino, it all walu, pambalan ko kasarib po ni. Ito, mantok to itong pena ti, agumo sinding-sinding dit pengulod. May champak abiro kabisanan tatuang lagi kumadia kabisanan tatuang DJ ang lagi tayo sanan tambalot sa Bobby FM malansan to rin magkalidasan tabi pimbalutan di aw milad tumagagisam sa gigisam ka na o may Josie Mindong akakalpot pentadod kasalimbahan dito po si ko Josie Rosie Rosli lagi kabisanan tatuang DJ ka kumaten sanan tambalot sa Bobby FM Elizabeth Bat nuno kabar Elizabeth magalaylayad na dato ko nakapagirumah-rumah kayo. Hey, Mary Ann, kabisa nang tatuang Mary Ann in San Poham nagi jingle batiol. Pamalahon pati lombos. Hello, kabisa nang tatuang tapinay sa IT.
1: Hello, kabisa nang tatuang dia GDLP.
0: Kabisa nang tatuang nagi tapinay tampulan. Ano kabar tuang bana?
1: Ay, asa nang tamo dito nga? Nakawado pa ko dito no, nakasupan ko pa ng karangot. Sudahil di, tambalot abun malik at mirap-kirap yado kan sarong akum. Kahit pamasan na gini, yagang di, nakado po ko.
0: Daw-daw, nahundol kan, tagya minagang ngayon
1: ngayon. Asiyak niya, asawgi nila kipasat. Manuaban na nila kipasat. Tos, oh, laso, nagyatim ko doon. Ay, damang urod, alaso, dat, harap padaway ko, no, yan, hiway ti DJ.
0: Ade, bahom, kikit-kikitan pun da.
1: Yo, nabadi ka pia. Mangikit-ikit na. Ano pinsimasama ni Wag?
0: Ano mati mila pinsisima na nandaya? Bam, palamusan na pasan na?
1: Bam. Kapagulo pa mong kumapa diya, kapinangan na tatuong, kahit alansan at alidali, das paganakan na DJ.
0: Kanagi kumadi.
1: Kahit masan ako patit, kahit saan, na kompinan ko sila, kapukla, or kutabulon, may kalapaganakan na si ka. Kodap na ka. Kahit nakodap ako, kahit itin, o di, nag-iingam sa tour, nag-i-manika, then, kampung karataw ko tabulod. Kahit itit kambulutan na siya, may kadi alumalik, isabin, ikaliyon, ijanilunog, nag-i-bagang sagi, imadutin, ikatrin gimbat, nag-i-adila, Marius Marudim, Iagang, po si Cody Pasan, Iagang, narong ako Pasan, no, lagi, Jinsan Jimir, de Johor Baru, Ikoyok, Mini Pituro, si Paulus, Ijanupin, Ilan Dilingang, Mijaj Gimbun, Iubug, lagi, Manika Garawak, Miki Kadaw, dahil, Talibong, kahit, Yasip, Hilongke, Nami, Dasi. Kung si ko na pasan, tino, Dasi, ako na narong ko pasan nung ha. Kahit narong ko iagang na mong si ko pasan nung, nakapamasan ka na din si sarok ko. Lagi Tomas, Isintom, Ijalina, kami, Majakong, Majuna. Kami sana natang ako, kakatanga na kutid. Labi-labi la tangan ako lo, Thailand nila. Harap mo kaya tangan ako sila, Thailand. Nagi, nila Johor Bahru. Ang anak ko pa sila, Thailand, tinga. Kahit Santi. Ikarti na sila Johor Bahru. Dahil dahilad, matunggong kudat. Isuti na dahilad, malangkap ko sa marudo. Kaysa na hindi sa mga kaumbalutan na siya ang liwan, kundi nga rin at alay-layad na tanak ko masa na yung pedpasan ko kapisangan na tatuong alansan at alidali dahil ako kasay na matikit-ikita daw miyagal na po dito alaso nga kahit saran daw-daw, saka na tinan na maningalig. At tapat na pa'y kamayan dat hila lamaran dit isam dat bulan enam tahun 27 itu tak ada orang tokai. Tom kum kuruh nampak negal kopi ade. Nah harap-harap kan ni dan. Tak tumbuh ya on demi namangu ni. Lah ramalan ni lah. Man ni dan. Minamangun pori kata arah sam. Ait kopi senengan dat tatuang. Senengan dat. Ait modap dat tinu. Kada tak apa ada pakai nunggu apa. Dat. Tengah kembalutan masa namin kakak na di JLP.
0: Bang, kau sih kau kumadi at tempat datang pulan.
1: Ya kan na po.
0: Hina kena. Kau sih kau tempat datang pulan tu minamaramut dat hit county pinapalambus pasan. Nama tak lagi terhian dat pongkap pasan mayak de pemelawan. Kanu meramut dat hit county id kusung walu walu turu iso 25 siam iso. Baik po pemelawan pagulu dat makin nongot kau kau gusinding. Hello, kau sih nanti tuang.
2: Halo, wey gigi Ros, wow.
0: Oh, pisah nangan Ros, no kabar.
2: apa sih, beti ingko no apa nujia, apa sih ingat tuh.
0: Senang-senang itu. Kau sih kau?
2: Senang, gila. Semai mo, bo. Maling kau, lidi uko, gigi.
0: Kari lagi, nung bilo nga papian-pianan, teka man pa yung sasabuwa.
2: Nung nakapian ko na yung paindos, nago, mga patipunan ko na dito. Mano, ito pa rin ahubusin nga, di po, kung sa dada to, nung mundo ko nga, di nga, nabili, mga talipaon, nago nga, habi pagho ko ma, pahayde yung pag-anakan, no, ang pag-anakan ko na, di tiga pong sugod.
0: Bon, sigaw.
2: Nagana po, nagadiru si Bibi, ay idelehodid papal omega di lucidoyo omega di hobi pakata di Joseph Patilo to selalu kuda ongo do inum bodo ko penakan do pangando dusun toy ko pangando mulut ko kiningau ATM nga selalu kuda ongo ko tawadan ko do Joseph i adumalik. Ano na ko ng sundawi daw di ba, no? Ino nga, ay mungo, do, ano na ko ng nga. Ma, nga na po po ang dulo ay adumalik sundawi, no? Tukan nga ko, kasi nga na po daw ang dawi ko, ondom, kuna di paghuwi, hadi kaka, pahadi tayin ko. Nga, may ganang ginipit ko sa ilang punan, may ganang ginipit. Iagang, isintom ako din sa nung isintom lo. Swalan ko, kung nalisintom ako na kuhilas, to ako din sa nung bumungkap ko lo. Sa ngayon, pagkibala pangungkapan, kung saan to lalo hilas ko la. Ako nag-iihiba ni Maliagom, din sa nakan. Maliagom nga ako, kung nag-iinsan ko ng lo. Di na ba, no? Di, mga nag-iibug. Ato ano na ba nubog papasi kabanak ko ako naghihiban ni John Yupin pag-anakan daw nga bi mga gana gigi malus maludin katawadan nga bi pungkap niya tulugo ni milo ni ingang katawadan ako sa daw gigi na rin yun so maradan to kung wala rin sabat hansan na na babasi, takondo na. So, sabi, hindi san tobi ako nati, diba natin tahiban ko, eh, tampulan po bago, pagong, o do, tampulan, nga, ano, you know, kapan daw, diba, you know, tahiban, tuto diyaw. Katawanan, ako gigina, nga, bide, diho, san tobi, nga, bide, ako na, ay, nga, lako kakao sa ito, na bago na subayta, daw. Iin, dati gigita suwa, katawadan na gigi na.
0: Bampo, si Koko Madia, hina ka na.
2: Umlay na ako nagigiyaw.
0: Iamin, Iemi, Isaini, Lina, Jakat, Amilku, bahkan kinangkot ako sining titi. Sayang itu dulu, mantadi matinin, Yukim.

Oh, harap pati isa pasan di Safia na Julius ti kada tong ambalut sundung sa pinsado asa mak in screen sundung no sa pinsado sa Babe FM pa pinsa mak kada. Oh. Pakansa ko ti FB DJ hilo ko TikTok ti no kadi izan ba ti kay? Mhm, pausi ko izan. Baham guang kupain tangi manta di Narcissus Justin Miss ini sa sinding Edboros Tatana.

Uli ko wago, muntak na kayo wago na ikatanod ko sa limbahan diti itin ako sa limbahan Boros Dusunid sa Bob FM. Tabi iti pintutunan, kumada kayo kumainsan nag iti katanod ko sa limbahan diti. Maya daw ko sa limbahan iti Lombos iti FB, iti ko iti sa Bob FM, bigod iti TikTok. Tabi piruban, tabi pintutunan. Morhian ko dat papailo atay ka papailang dito isa kabarin mo dat kaperintahan pisampuruan pinapobi dat hatus na ribu riyong ringgit hatus na ribu ringgit montok dat manginsanong kagaganapan di kampung warisan sa Panggar. E Menteri Kopisan Lugon Menteri montok Sabah ham Sarawak dat Mustafa Sakmud pinapailo dat kapobian nila kapahampit dat 5,000 ringgit montok karadya kapanginsanangan dat Dewan 5,000 it suay montok manginsanong dat papakingan karita id kayanan nila ka. Minabaras nagis ada dua proyek nila na kunan di Lugon Menteri datu Sri Anwar Ibrahim aman pendalana maya da unit kapanguludan pendalanan ICU Kopisan Lugon Menteri JPM. Kadaw kalansanan lumansan niyo dat kapanaha kilad kondaran dat kumadbagigyan kampung warisan. Isaot nagyari, isaot kabar dito sanong at karanghan. Kuma, labi-labi ka piyo kumadat magigyan ngayon kampung warisan sa Panggar. Ito, ohupan dat mangin sanong kagaganapan. Pasan mantad da WhatsApp mantad di Lonely Inggang kado. Hai sanong tatuang di jagiri-giri kalai da kuno kopiad amok nakapamasan ditih nga sumuli padad di pasan da bayan na pasan-pasan mantad kombolutan mga Gali Tampulan, Emiliagom, Gabriel Galus, Abdul Malik, Lina Molondoy, John Yupin, Josh Gimbun, Inggam Satur, Dimis Satur, Ros Sugud, Bagang Sagih, Im Inarumbay Pita. Kopi na yan ang kombolutan hampun opo benrongo dat ababayan iti alansan ang olidas da ngawe. Ponsiko DJ Kiri-Kiri Kadilan Linggang. Ponsiko Lan Linggang, ito nakasiwat na pinapatad na pasan tatuang bayan na. Mamuhoboh mantad di Elika Paujin Sinding Patilambus. Pasusut dila Sawoku Kopusan di Imran Said. Ega selimbahan Boros Dusun Sabah FM senang kapiya.

En dan te koffie dit. Saan ako sa sanang at kagkatan mo wala nung palibaganak ano, kinaham. Pag-alap, pumalibagang sagi, nag-iam. Iko sa sila doon. Inabong pinampang mo to diham. Itampulan. Kung sikaw nakito, nung kapano ko diham. Hili, manikah nag-i. Iwogo. Sabihin ka na mo. Hindi lumalik. Dadi ka liyon. Simsan Jimir. Saan na natin tambalo ito sa babi ipe na makundi alihawa natin. Ang kung ay kinakagon na kibusungkat. Kinakagon kubit. Kinakagon ibugulod tambunan. Mantub kilo magik ba ibugo. Sinakagan yung bubuha, sinakagan yung tamas, saan ako, saan saan ako pag ikukuba ito ko, ako na, kamutyan mo ko isang dindi, at, kamutyan gandilong itan ako, gumalangkap ka, di ulo rin, ha.

0: Binay, nga pa kaya no?
1: Ay, mimpanaw ba ti? Apasan ni hilawalay ay sa man-man.
2: Mantad mimpanaw ay sa hontolan, labi sonong tumanod ka paragatan spot. Mantok kalitasan tinan, koparkison do pamusarahan.
3: Om de Benetti jam ko pa dumisa limon hapo dum 4 minit tutuong isan po munong konsi ko kumano ka to insana ni minang balut do minimpun di jam ko siam giso mindadat jam ko hapo dum 2 tutuong Benetti nung harhot nakadalaot boros kay atay kagaso nga kadadok ay pusangat ginawa ingka nagi nung harhat ngaran din na Taliban harhat pasan dit aw na Columbus har sinding pinakyano di aw na Tumbayo kada ko kaus-kaus maanta ka po luda iti punta mantar sinding tahuri na pada kauni kong at anak wago mulangkap manta di Emizan Gandilong manta di latang pinay hambaw na pahot ngayon na kayo suab kalasanan dat nugari asanong at ka kapanaw-panaho ikaw nagi at ano-ano po buburuan na kayo amuntok na kayo taruhian makinangaw sinding-sinding kaparangahan sinding-sinding tamad kanad makinangaw dat gisam jam ko isa dami susuab maya da radio o maya dat astro maya da RTM click ina ko padamot senang kehadapan, senang kepastikan. Apa kata untuk kau dah ada menemangun apa hampus timpu mantadah LP Rapi Alpinus kisah kepiru bakawagu. Bye bye.

0: Aswal damay mo.
1: Hi, kopi boss yan. Pakinangaw no.
2: Pakinangaw no. Sambahan, boss, kadasan, Saba, VFF.
3: Naikot din na si Aswal damay mo.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kanaw, kanaw.

0: Ay, kapibosyan.
1: Pakinangawna.
0: Pakinangawna.
2: Sa himbaan, boss, kadasan, Saba, VFF.
3: Naikot pinasi, oswaw.
4: Oswaw.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

0: Dabay na jam ko nung panong pahuminito dong usubab in pag unato ko tabi na ko yung avi ko bifos yan na dong usubab in san po kumadi yung avi pasik pasik pasik nga kivadi pain huvi ka pain huvi da makinang ora kasi imban to ko kopi mo siyan kumadi yung avi Facebook na sa Babi FM Dolph Peter Doll kopi mo siyan Carolis Liz yung mga kupahin nga nga niya zo kyo ito kupahin nga nga niya zo ito may mo na pada ohi da makinango pain tanu din Facebook na sa Babi FM Jingle Botiol Kasni Boyok Timbul Tawaw Jinan Tiansim Papa Ajusi Munakapang Lucy Lindali Dwisteri Gabil Merichua Carolis Liz Rupil Muhirin Dolores Asing Pladius Binsuan Palad Richard Binginos Josie Mindong Morris Riz Lorita Losobom Irene B.M. Jill Utut Ginagina Jennifer Lim Isay pag-uwi ako po na ay titi iyong mo ako po kyo Nogi i Colin Panica Lugay Lugay Melchio Miziol Quirianus Lucas gumu ko po dito. Habi na ko peso kumadi so nga vi pinapabuzo nga vi do. Ano na po i pason tay ko pinuswat nga video so dito in Facebook na sa Babi FM niti. I kapi mo siya nung subab ka di Paul Eric. Ba tanto na po magyum do. Ano niti? Ano ka di Paul niti? Hansan da Id ko hindi saan tumoy mo ka Miyan pa'y balakata si ma Om tabi pibabasan Nogi kumatambahot to pinay nga Vi mo kikinungaw na ko sa imban Boss karazan Tu tumoy mo na po Duswa o om kanamulgad Sa bayang tadaw diti Nungo sa pabiti ka di Ipol Eric At tapot nagi Tamangan to ko kahit saan to pinay ko nga Vi Habi na ko iso Id timpu do magadaw niti Nyokwang tayo ko ay so da asam kanya Dadi kada habus nung timpu ano iti daw nga daw kada habos to haso bagya kan yun nung ayso na mamangan nung day dahabos ko takapay no o tuhu mamaguno na tupi tayo ko ano po ipanakop do sunduk patay sunduk patay panakop do tuhu gumuon na manginom do vaig in timpu niti kani to yun no ako ang vaig na itinan na po nga kapugawit do kabohingkangan. Bam tapinay ko nga vi kanaw tumihamus mumahis ginavo. Miyampay do tahu pa paghozo man tadi Angela Anthony Elysius Liu om Angela Lokang. Ano kanaw kanaw mo kinangaw BFM be good.
1: Pagyato pisaan pengkavaso pihumagan sa kada zoi mamaguno manto kapag ka nga ang sungvian Malaysia madani kisadyakaan di nikmati at pagyan tada kabansaan libong ay burbong padamanom mantad RTM teman setia anda.

Mangusat tinan tumanud vinakas moy ohigang o pumusavan om tinan. Montok di kiumul mantad himo gisom opadomtu taun unsubon papapanaw kapagatan mamain minspot idhamin idsikul toy doid community sokukwang no onom ngopod minit tikid tadaw. Montok di kiumul opadom fahu taun idsavat papapanaw kapagatan miyaghadomananom papapanaw kololoy santoy mangusat tinan moso vinakas sa kukwang no atus himongopod minit sa minggo. Ohigkang tinan, pamusaban, ohigkang.

0: 明日は会おうと思います。
1: Ito pa rin kung awi, tutumuan po takor na mo at tumuhis na ginavot to kivaliti iso kapayan na suang hamin ipambuson ko.
2: Kasayimbaan, Boss Karazan, manak diyo zu, kapayhan.

Ito pinag kong avi. Kapayahan suang kami ng paritingan namit agay mantad di Madius Edwin Teko Duin Balandong mantad Kampung Balay Light Baon Timbagan Papar. Pinapayho na minudupogun i Vincent Ong Si Kwang di jam kotu apat ng param toho minit do dongo suvab di tadaw ko onom ko duwa nga param duwa buhan kavahu. Dadayho it hamin pungusapan Queen Elizabeth Iso Duvo Kota Kinabalu mantad no kaya daniti da manuri papayho da paganakan Jambul paganakan Balandong pag sinakagon samat dahit na buwan po nga wido po yung izon to pinay kinabangan ang walis ng nga wido sa do amid somok to sa ko natinan dito nga tiyagak Vincent Ong Si Kwang doon tok tadaw ko iso ko doon nga pa mapat buhan kapahu dayo id kabangan pinuto dambay nga pagkoy diho biton po hay natinan dito nga tiyagak dayo id Cathedral Sacred Heart in Karamunsing Kota Kinabalu di jam ko padamiso do dongo suvab may do ato hinasan ko sa Diyos suguto ko po vagu kapayahan so ang amin na panitingan ang bitagay manta di Madius Edwin Teko Duin Balandong manta na Kampung Balay Light Baon Timbagan Papar kapayahan rin pogun i Vincent Ong Si Kwang do jam ko tu apat ng paramtaw minit do dong suvab di tadaw ko onom ko duvong apodom duvo buhan kavahu dadai ho iad hamin pungusapan Queen Elizabeth duvo kota kinabalu mantad na da kaya na niti manuli da poy ho da paganakan Jambul paganakan Balandong sinakagon samat dahil nabon na pangavi da sa gintindoy tapin ay walis ang kinabangan ay ngavi da sa du tay ko iad samok sa ko natinan dito ng tiyagak Vincent Ong Si Kwang do antok tadaw ko iso do ko dubong ko pada mapat buhan do kavahu do dayo id kabangan pinuto dambay nga pagkoy diho biton pahay do tinan dito ng tiyagak do dayo id Cathedral Sacred Heart Karamunsing Kota Kinabalu do jam ko pada miso do dongo suvab ika kanitikapayhan do suang hamin.

Pason kaya dan kemari ozu ina tong kisaran na paganakan to binay mualis mega di na ay titino di mantalagay id kasimbahan buas karazan sa VFM ang sana bakas sa muto nung ginawa di ozu tumugufang timpu do kaya dan niti siyono.

Taman jam ko tu seminit dong suvab bit pengguna toko tu pinai ko ngabe kopi bos ya dong suvab ke madia zu. Om mama sozo do mi bos menang ki bos ke mangavi dai tia kinovangan ngavi da TikTok aku hivan lagi ke madia zu ngavi dai ti Facebook da Sabah VFM. Kemudian dia sudah kata tanun ke semban tak koditi kopi pasien ada ngusuh fam kata kuat antu minta mai mau ada memihi da Sabah VFM mengovang da kena pastikan dia zu nah om itu yang ngavi pina pabuzu ngavi da pason tai kami lagi si simba dai ha e da Facebook da Sabah VFM mega na di isaiti umo ko pakyo Elizabeth Beth Maria Juhan kopi pasi anu ngusubab datara minggu obi basan mi ampai balakat to sima kuma paganakan to hodan da pasanu Maria kuma ni gede dia hansan hidas ko to memo kuma ngabi tambahut ka di Maria Juhan niti mi ko nako paguhu ngabi mega di Jennifer Lee mi Paulinus Kyun kaguguhi ko ti minungay haid poniram no rapaun ka magadaw kasari minungay haid ano iti rapaun na pwede ti nung auso kasa nga kinatuan ba ti kani kinatuan ba dati ti okay tu hasu bagya timpo ba ino kani dadi ihon no okoy nga vi. Jadi kemari zo ki bari tata nom ngavi ba om ngozo na dia zo aniti anuai de vaig zati apa ngam menginum lagi de vaig kan ni mega de tuhun itu yang ngavi tata nom niti kasni boyo kopi bosian melkio charles loginon ipol eric greg soriun na ngay ko na pagyum na ano na po itang nga pasi miyempay di lugay-lugay kyo Greg sabihin kang hot mamay Jetty mega tamay mo ipason daw kuma di Maureen Julius Dr. Evelina Julius Melvin Julius Sius Tadius sinakagon soduli din na po na po nabal di ozu bay no tabi pibasan ka di mamay Jetty dito yun intangay ko pahayad Julita Margaret ngavi Charles Loginon apa sa ko pasaretino ke Charles Robert Berto Clay Ignatius Jane Sylvester S. Hovua Shalom kopi posyan na dongo suva matubinay tambahot tayin sanan tabi pasan tara minggu id kan sanan ng hidas tamay mo kadi Jane Sylvester iti mam tibinay ko ngavi kanaw po hay mamohis dagi na po dongo suva iti miyampay tahu hozo duva hozo ko vago di hozo di Julius Lancaster lo jungin kandaman dito om lagi di Jesse Saladik om apa sih setelah hozo di Amber Olga nafasaan ko hozo ngami ka vago tapi neko ngami it was the kadazan VFM V good.

0: Arvada jam ko tu tong pronto ho mi to dong subabit puguno to ko to pinai ko ngavi kopi po si anin san po kuma dia zon. Namnai ko tani pagu iti timpu da penakan ho zon tanang minggu. Ba om. Mingga tamai mo panelepon ko na din konti at iko kohombus ko ang abi pason dia zon. Nampo na po i kohombus ko kyo. Om hansan no ikumadi ako kohombus sa pason dia zon nga. Ako ko do ako kuwazan. Ako po nga, nakatimpo na di mahik iti English Premier League tayo EPL kamay di nakatimpo di Minsu Suvab. Di talaw ko niya po Arsenal, mayroon na Coventry nahantoy da Arsenal Tohu pinatumpos daw mayroon nakatumpos da Coventry Everton, Duvo, Crystal Palace, Iso, Ipswich Town, Duvo, Sunderland, Iso, Nottingham Forest, Iso, nakatumpos, Leeds, Iso, nagi Brentford, minagaha do itia Spurs, Tohu, Gul, pinatumpos do Spurs, nagi itia, onwiti, Manchester United, no nakokot do harimau hal weti na duval goal pinatumpos do hal Iso nakotum pinagol do Manchester United hal na paniti nga mascot na padaw nga itia harimau dari nakokot kumasan na pani nga Manchester United min nakokot do harimau kaditi odd di dari siaw kumadia so menakadong na Manchester United nga ko pa nga sadap binary ti Liverpool mabana Newcastle jam ko pada misa tahong apad binit pagwira tanga sadap iti tabinay ko nga Fulham Chelsea tadaw ko dupo Manchester City Bournemouth jam ko si Zam mbah tayo mo takop mahavani saya kapaguhu sa Papi FM kom- Kinaman bago tapi nai. Dong dengka ano pa nga pambuson, kapahid pason do sumusut iti man tadi Florita Kinajil. Kapi mo siya nung usubab, kadi Florita Kinajil tiyan sana, pasi kinaposikan ng minas, tumay mom, tabi tara minggu, tabi pibasan. Humusi mamason, kumari Florence Boy Joel, Helen Young, Justin Gabriel, Dolores Asing, Joseph Botilo, Lucia Bibi, Jennifer Mangkakoysun, Marius Marudin, Alice Lim, Dennis Nicholas Yang, Adila Duvanson, Emilia Gom. Inpason ko tabi tara minggu, tabi pibasan kumadia zulato, insanan, kadi Florita Kinajil. Sabab FM, kopi bos yan.
1: Halo, kopi senangan ko sabon niya di Ciben.
0: Kopi bos yan, ano nga sabab tampulan?
1: Yo, nanti.
0: Nah, jadi ano iti, kakal penggapus na tuhunan ko, penggapus.
1: Penggapus ako pa tuhunan di Ciben. Asogit.

0: Tapi mau tak apa mahavan dan semusut sebab FM kopi pasian. Kopi pasian. Aku pada tindak kau tahu ndak? Kinaman bukan telefon kyo. Pasal mata di Julian ni apa? Nanti kami bersih anu dongu sama terang minggu. Izau Julian ni apa? Mata tambunan kesifatan nanti mengungkap pasal kuma di tapi naik tambah hutku ngabit tambunan pinampang keke keningau tawau kota meruduk paparin enam sendakan om Kuala Lumpur. Pasan kami pesan makin dengau do radio kadazan tapi pesan om kano tu munda muga sembayang do dongo sebab baina di tiam kano nanti kau belakat simak mantan minamangun id surga kadi Julian ni apa sabab FM kami pesan. Om yang pasun man tadi Julian Yapa Om Maza do Facebook Sabah BFM Alga Sidion kopi posian do ngusubab kumada sabab mo kiki nongo kadi Alga Sabah BFM man sana pasti kena posikan do do ngusubab di ogingo ko do ngusubab di ogingo di tim yang pe belakat man di sabat Shalom Om tabi pibabasan kadi Alga Sidion di Facebook do Sabah BFM Yusri Adila Joseph Ginoli, Julius Wong Wong, kopi bosian di Sabah BF, kopi bosian di Sabah BFM, i Aki Odu, i Uncle Anti, i Reverend Father Tony Mojibat, i Johnny Father Johnny Raju, Reverend Father Gilbert, kopi bosian dong ngosubab kadi Julius Wong Wong diting, Phyllis James, Maureen Kinjau. Kopi pasian tapi pasan terang minggu kadi Maureen Kinjau kuma ada kinabangan ku ngabi da Sabah BFM da balio zuan sana pasti hedas om suau na da da toko tomai merti kita da yang pai belakat tersima mantas bina mangun Maureen Kinjau Sabah BFM kopi pasian.
1: Halo
0: kopi pasian.
1: Kopi pasian dengan suam
0: kopi pasian tapi naik saya gitu deh.
1: Sabin siya bang dito ako di inabog ba dito.
0: Sabin, aha, sabin kopi bosian. Ba may na pamuso, ipamuso no.
1: Ano ya ti para kan kajau ko pasarakan no biya.
0: Iti na po nga pason na ti manak pason mo kamusan ni.
1: Pason. Dulo po kumakajau la.
0: Todan.
1: Di pa lura ka no. Mangin. Ako alin yung nandiyan sa pinay ya ko ni siya ko wala tari ko si na bang siya ano ni si pasan ba si bo boleh kan
0: boleh
1: na jadi ko siya ni tari ko to talang ko ng mga ingla ko pia malangay na miso si bo ito si jadi siwa siya lang suwab terjadi ang tangan nga doon tangan nga doon ang kumangin ako alin tambal ko di campuran nagkapong kapa ang kumangin di Abdul Malik kain sana di tambal-tambal ng RTM ang kumangin kapong-kapong kapiwasan na talaga domingo saka ano
0: ang katawaran ng tambulan din ako na
1: ay sabihin mo siya
0: ay sabihin siyaw.
1: Akan ni tampulan aku, sabin aku.
0: Ah, sabin, siap lah asahan ko. Mari lah kena sabin.
1: Okey.
0: Kahasa ai ko pago. Bah om, bai nah kinong ato ko hozo i pongkapon dia zo ko mani nung kapan nga video zo. Ozo di Artini Noivi, piupusan diti. Pas berarti hozo di Beatrice Ikol, iziau no ginavon ko. VFM, be good.